Mwen oblije kabe dandi la e. Ti gan moun nan pran la e. Ah, mdan do ba vle bay la jan. Ou ete.